awa nungba ujiwa ni tona wea sokatia yin. Meto kuda duk mo chirote opli koton dali. Susu keke uchirote opli koton to chiwe ya wime. Ete wa minle duk mo chirote dali. Ete wa sanyi uchirote opli koton lo. Aso kan kose duk mo jiji kuhon ton dali. Isa utin do jiji kuhon lo. Jacob do nou kouken, jiji woun lan lotan, jiji woun lan detin. Mwa wè, jiji, kwe do si yo jirot yè tin. Nan yè tin, nan yè tin to kwe do he men woutou. Nou de lè tin, ban tin do to kwe do la mè ban, mède bo san kwe do la sin kwe do man so gan tin do he. Dok, tin tan wè yin jiji woun lan. Ye jiwe do kwe do eneme. Kabi yewe ye o kpon ji to kwe do eneme. O jirote he kpon po de po yi pipa ti ngana we. Kwe do si o jirote. Me nabide ako yi sonhade ako yi nde kwe kwe de ako yi do kwe do eneme jiji kukuna ti ngana we. Atonton wa yin do, o to la si o pisi o jirote. A yin o to bi o to de ton. Na yin o to bi o to ne ton, utu nunde la tin ba so gantin do son to ne men, e o jo nan de ma so gantin do. Jirote ene ema inwe asuwa kwa na kabi inwe apepena kabi atoki kabi apulu pepena na ite tu ayi otobi oto ene ton utu wazomba ado tindo jirote ene ton eni da zonkpa de tin bo yeko yiwe na dono wazon to azonkpa ene men nude tin bo ene yodo azon wa tole si o jedo. Na yeko yiwe, na dono wazon to azonkpa ene me wutu nude le tin, bo adona yi, e mende po le to azonkpa lansi godo matin do jirote na do yi. Dondo mwen e ti wame to kodo do dokman, o jirote o pli koto to jiwe ya wime. To biblu men, nude tin bo mene yodo alenu si yo jedo. Na atin do alenu po jiwe awe po utu. Eze de cho na do wanunde na we. Yo me ti to alenu ene koto maso katin do ye. Sigba. Sigba me susu mamoto na adrote alenu to he kredi opi jiwe awe ton. Be a fanli o tan, o vi a kwa nyan san toton. E yi o to di deme man. We de nan le kowa o to a to a klinik po ipo. A ya che de ti, kome hon hon. Ye yi a po yo yo de bose tonè. Me ho eton le koson glemen boja. Po do a zon wi wa eton po. Asan sin sinye wiwa. Sigba Emmanuel do eme tindo drote de. Le le kodjasan ogleme. Eto sise boto akrenji te. Kodo ayate eto sise kodo kwedo eto men. Ewa kambia do kodo tebi la men. Eto la do yi do pi. You don't know business to record God. How do pull out was yeah, I had 13. Who make blue? In no teto bono down. Uto, don't take bono, I don't pay. It's a two-a-tin to bono. No business to a cocoa, I will pay.
Eku da yi shikba yi do kbe tin vye. Eko buda yi shikba yi mo yi tin vye. No bisunu me hoi to ene ekpe ko me boda o bisunu towe eko kwenye nuk tin do towe la ekpo ku. Nye ko yi nuk bo no. Bon yi a u si siye do to a zon wa. Nye ma ko fe tori na kbedi de kbo do sen towe de kbe kbe kbede. Mo we ama ko na me nu do kbo ke na do cha kli kbo do hontan che le kbo. Nye ma sa mo nu ek mo pwede yi son ati we. Oto. Oto eto ndone. Oto eto ndone da a. Dibisu nu che nu en tindo le ek po to we ma. Pa ama nyo en. Da to we nye si ba me ek po le ma tindo e. E na utu ale no si yo tiyo tiyade ting. When you dance, I walk. Do you with it? Kondo po ya tindo po do. Do you po? And now we will tear to the banana tindo. Po do asukpo asikpo. Asukpo do asikpo. Asik. Po do asisuno po. Nude ti boy no yodo. O tear to asiton. Titan jenu kon asi ejo oto eto sin yin ko do bo da yi oto asu eto sin yin ko san bodo nu de pepe asi suno tin do eni etan nu le po na etin eyin otiro teno na do yin asi wutu enda ko pon se me nu e ko da na we le po ton Adamondo yi se no latin to troje de to jiwo ya we me mo do pon nu di data re metin do troje do pon free god re metin do te do do pon kan do pon ko do metin da re metin do troje bodo alenu si o kan do pon e ko na podo me po metin do troje yi se no susu mononle enele po pon ti gba enele nu pon do pon azon dale ye mononle nu pon do pon nu eye ko tin do dale ti gba papo eto wa eto nu le popo dale eto eno tu azon bo mi do kame e sa na do do ho do pon ojirote o friko tan to ti we me egbe nto pipo do pon susu keke ojiro te mi ton to juwa we me luko ota tita apoito kande gba ewe awe edo donano we okruno yin to jiwo ya we izato me zakaria enye aya te na eyi ko me wona edo aglinje edo Eto aya je po to agrin je eto agrin je Edo donano we okruno yin okruno jiwe we yin Israel ton na eko dra o me ton le pon eso yun e Eso nyon endo, ye na itindo nususu e, ye ma ko tindo da iwa chobo, o drakman he do wa. Apo e to kandek ba, ela ene. Nadona ame. Do we wanna me and so I look can't tell me to let on me Nado say Matio Budi Na Opli go in a wutu But I not you are with me Pag Beton
Pardon, mo wa nu po mi ko to jiro awe se. Mi to jiro awe se po bu po. Mi to jiro awe se, na ito to kento akota, mi to e nele yin butono. Na agbagbo mi to utu mi yin butono. Na nu e ko to jijo utu mi yin butono. Debi e wado, opili koko wa. O drakmo da ho eto ko wa bodo na o drakmo da ho podo pri ko ene po e wa na mi o troje je to e mi ma tin do da yi na do won le mi ton alokin ton mi ton le po ton me na do sin na mi ni do sin ma ti o budi ene wa yin hin eje yoyo ojoje ton na ye e wa doctor apoito kandegban e la tun to me e do to wiwe po to po me to nukan eton to azam mi ton le po me I wa we ti aso ga pon wa lo wiwe gbon aso ka pon wa lo wiwe to aliho deji e a to ti tek pon boto ahidi boto ti tek pon boto tu klaje boto yajina sigba ma tin do e aso ka aso ka le nu pa lo pon wa lo wo dale nuni na to wa yin nuni na wa yin o je to to wa yin po so to ahidi na bo to nuni le pon po dale e to to kan to amako tin do e credit o wa lo wiwe to pesa to e me aso ka pon dodo credit nu ato ahidi na aso do na no blanu to seme seme na ni so ka do tin do trenu dodo tan de ye so ka si se we bo tun we we to ba so ka do tin do tire nu dodo ton a so ka ye a lo bi to e to wa zo kaka we to ba so ka do tin do dodo bodo awa ere ti wa so ka pon do dodo lo ti do fine mi so to kiko ibo to no a to zigidi nu bo ta ni je to wele pon mele pon do kiko we dodo mele ton wa ina yoro ina do a so ka pon dodo so awa we to ji krisi ni dodo na dodo eton yin e so gbe eyin dodo epon fode amadona to hiho e kabe wa to boya do dodo na kabe ade pona de boya to hiho e wa to boya do dodo na dodo eto so yin aloka yin ran oto eto to ro me ama e increase to kan to pa mo epo ye po e na de ma wa dodo to ile epo se e na so na we nu nina dodo ton e na na we ton mi o e ma ni na do yin dodo ti gba na do yin wa na dodo lo kedega
ene oyin do na do yin wa na to do bo soto kome hun to e ko to gbe la ponu e ma ina o jire kride sigba na do tin to eto gbe ponu to kle podo zanpo to nu pe bi podo da koko me to nu klo podo pangpa po ana yin wa na do to ne to gbe ponu lo poto droje fliko mi to to jiwa we me we yin onu aton emi to bi bre pe o de awe aton tita ene wa yin do o so ki ya nu pona yin jiwo e awe ton eyin me datan me ton so ki ya nu pona yin e ton awe ton dodo dodo eye kan bi o po yi se dari to jiwa we mi to eyin dodo na omo e ma yin yen dodo che kabi ato gbogbo che e ma yin do ndoto nto akrite bodo tu godo eyin dodo na tu dodo medeko asi so so de martin mo ko yi de martin yen nso kan yen so kan Antindo tu wè sò mè mòn kòtan. Dodo mòn kòtan. E ma yi mè tòn chèk ba. Dodo e ye kambia. To do mpò nan yi. Yi se mè tòn. To jiwa wè e yi tu di do mè tòn mè. Aton tò. Ama opliko. Meton si o troche to gikome do pon jiwe yawe o basito meton dali o troche o fliko cheton anyoen ehe we o troche towe jiji wuna jiwe o troche o kweto cheton we o troche o tovi cheton we O troche a hondru cheto we, kpoda a lenu cheto we. Amado, ewa we nye asi suno, nye we nye asi, nye tindo troche a siton. Kpoda na yin che wutu, nso yi, nke alo yi. Ponso tindo nukon, kpoda o troche ene kpoto pide kpekpento yi yi. Dike mene kwa tita lo. Tita, meto kwi kwa. Osong ya ito kank patia do meti yo nukbo na yin jiwe ya weton. Men yo basi to meton. Nukbo na yin, we ewa. Bodo nude kwe kwe eko na, nye mwa yi. Nwe ko basi nina ito, chewe yi. Nou de pekpe de enna, yen dupe eton. Ama sonyi. Ama sonyi yi se nou alokpa mon koto e na to a wupe e de bo to a wubla bo to kwa me kwa lente to jire me yi me ma jye to jire me bo to a wubla bo to vipe. Nou e jiwa wo to to e to lome tindo to wa yi ama na to e ne. Christian e susu e to a wubla we ti to a yi ngome. Christian e to a wupe e de susu we ti to a yi ngome. Christian ye to ahidibo lo tukla je tu sweti to ayingon me. Ye mono se a ya che kwenye kan ye to ton tank pek bede. Ye mono a tindo okpe drudru. Da ye tindo Christi to ye me koda ya che kwenye mono se pe. Shiba me tindo sok ya e mi sok akpo che tu echi.
Bo don nou pon an yin chiwe ya we. Emen yo basi ton me ton. Samo ta kan we. Chiene apo eton awe. Samo kan we. Chiene apo eton. Apo eton awe ton. Na nye kodo. Nye kodo man. Yena to le blanu do akakaka do yi olan le elo omewe yena hen nukbo towe lo tote nukbo towe nukbo nan yi jiwe yawe tan ze jiwe yawe do awadu pochi bo ze sunu nyonu poton poton le do awawe toji Ah, nan meni da, sunu, nyonu ewe la important, important, ye tindo kando pa nkanka po ye po. Ye akman do po do po ye to, ye ima wa nukbo nan. Nou la ekpo ya do nukun, ye ma wa nde na we. Banyan wubla nan. Banyan meyit a wubla. E to tu wazan ba hantan che la ekpo ima wa nukbo nan. Eto tu wazombo meido emi tito awache mele kpo nyi ma wa nukbo na. Yena kpa iha towe. Bo mwen an le kuku towe. Bo sok ba okon towe. Bo kpa kpezan towe do. Shikba. Wakon jiwe ya we. Nukbo na nyi jiwe ya we ton. Kala de opati ton me ton. Edo enna utre nupo no manyi peto poton do poton Edo yewa motona Do nupo no yin chiwe ya we meton Nina kule direkpon Mo le mino pa hwando Bodo ten eton le Nupo no manyi peto poton do poton ene manyi nude bo minajere Mwa apwa tonto. Apwa tonto e donan mi. O yon le nan opa. Azotia wutowe okro nan e. Nukbo towe ga to agon. Me wiwe le tome. Nukbo na yin ye to ti to akun. O me wiwe to le to me. E ma to kodok mo kpe to le dali. E to kodok mo jiwe ya we dali. Nukbo na yin we. E kpa chi nukbo na yin si teme. Mnukwe po po nwe nan yin nukbo na. Akun kwikli de kwe kpe men tinte. Manyo ye o me kpo wa mo. Akun kwikli de kwe kpe men yi. Manyo... Ni mayan de ye yin nukbo nan bo yip, nukbo nan yin yido. Ma to pikpon, beto le to pene, me yin ma wa nukbo nan, tonto yin ma wa nukbo nan hala me, ma to yin ekpon chik ban to akakpon hala jiwe we, nukbo nan yin ye to eti to akon, me wiwe eton le eton me. Me zizu wa to kuku na hon hon miya wu, anyon nwe zan. Iye tindo akpak poto a, iwo eme bo, ema jok an tindo kpon bo eton. We na ye ponso am lome, ye to nou le kpon kwa kpak boye ne dali. We te boye na do idam lome, ye to nou le kpon kwa kpak boye ne dali. We na ye to drop kuto zame, ye to nou le kpon kwa kpak boye ne dali. E wa na ye o hon hon miyon. Mo we hon hon miyon e na bekpla a iha ye ton.
na bekpla si sa anwen o hun e toton. E bekpla mehe ye yin lo su na e de. Men. Amo mehela ye no to le popo ma nu po no ma yin pe to le tare e wa na na ye tu kla mu mi yo po do mezi mezi po ti gba e ndo an le nu popo ti o ya we ti nu po no yin dale amo ma wa nu po no yin yin pe to le to ne le po e na bu so e so pe za to e me po apo ti an tonto apo ti an tonto do na mi ji okruno jiwo ye we akon pa le ton e menu we okruno kunlona ode e de hie nupoto ele do we pe nupoto ele do we pe mo apogban elaine to apogban nupon ene alenu ti we yen ma na di yo nu eto didi oto ayi won mele po so kan to didi omo beza lipi lipi pe to le toto ayi won me so kan to didi yo akota le po so kan to didi yo ti pa lenu ti wo yen ma na di yo monye ma na he onu eto so nu proche me te gbonu gbe mi na poje to nu gbona yin energy na mi so tin to kan do po me po do epo credit jiwo ya we mi to to jiwo ya we e mono gba lenu mi to ni en o pa gbe eko na mi le po na note nina eko basina mi le po na note o pe ti to emi tin to ni tin do to po me le po na note bodo kuro ile to mi kuro ehe ko ene kuro ene ma na gba gba edo alenu ti we yen ma na di yo monye ma na to he onu eto so nu proche me le po gbe so kia e so ka poje do eji ni emi ti do kedi jiwo ya we nu gbona yin o ba si to mi ton ton a vi gbe ta ton a po eto ko nu kun aton a vi gbe o ta ton a po eto ko nu kun aton yo yo we ye to aponu aponu da ko we nu gbo wa to eton mede to panawe mede nawe dope ato tena bodo tena e matere yi lo we to alokanji bo awaji me to nule pon bo nule nde wa to tukra do we to home ah dawe be majawe nu e je do ma yi wa le po wem sise do apado po bodo tena pon e to podo awaye ro e ado meda hondo tena pon we ma e do o nwo ti we ma nu e nu e do te wa indo e mi won ti ko we e ma yin do do pe to ewe e won ti ti gba ye lo suna de ewe e won ti ye le do ye wa yin me ti ta to kan da ye ton le me a
ama etinde beto susu le po na don le pon kon dale ton no zon ba don ima wa nubo no hana we nye ama o drote o fliko to eme etinde to jiwe ya we me ama lo me don nuku ni don he pagbe to le po di to pe sa me to me night out to dako we nubo wa ito Hebrew letter, we do kwa po, we do kwa ta. Hebrew le, o ta, we do kwa, apwa eto, we do kwa ta. Wachoba, nado kia ene. Eto koda dokmon, na wede dali. Niko eto we sala. Okuna diyo, niko eto, do sala. Abraham siya siwe enyi. Abraham to do nuku do yeni ti ofisun degbon e wa dali we na ko we alo ko ya wa yi o ko ko wa yi godo etewe drote ti o drote fliko ti to to jiwe ya we me O dro te che jado ti we na do he jiwo ya godo no ya do pa iton die e we ana so wa yi se na le tin do jado to jiwo ya we me bi sunu bi yan no jiwo we to le tin do dro te jado to jiwo ya we me ati to ati sunu de e tin do jado iton Anyo debi jiwe we ton azon kan po do azobi po azobi tin do jo je ton to kan ton te Abraham o ton jiwe ya we ton etin do je do de to jiwe we me Mo we o tro te ne e wa je Sara ji Hebrew letter we do po apo we do po ton Mo yi se dale Sara losuka tindo kuko na do mo ho Bo so ti fi kwenwe na e ko po yan ko po We do na pe to le do jo je de ma so ti We do na otan do Dro je de ma sotin. Oye na onyo e do dina no to le ton do to jire me teme de ma sotin. Sara do, nye tin do o dro je o pli gotan. Nso kado nuku jiwa we din do wa nwe ma pi bibasi. Eko po nyon ko po. Na ehia ewo eto pagbe na nugbona to pesa mi to me to do mona o je to emi tin do to jiwa we metan nja kana mai ko to jiwa we tan si obi yen tin do je do jiji ku lon tan mo wa ni ma ko sa jiji ku lon che na Jacob de Be ma yin o kwe do jiwa we ton si yo biwa yin ya. Ntin do je do o kwe do me ton. Eyi mi wile heyi me nyana ka nyon de yon nan nuni nan dagbe nan o bimi ton le do nemu we o ton mi ton e ti to lan me le eyi mi kambi yo e. Nwe le kwe mi nan le kwe kwe kwe no. Ah, jado ko do meto ya tin do. Enewe na no le nu pon pe popo nu.
otobi yin yin oto eme atan ati do si jedo nye yin e okwe to jiwa weta si obi nye yin se to kuna jesu krisi me eko son na mi o jedo o dro jedo okwe to eto me nso kan tin do ale to kweto lome na ita to yin o je tin do je do o jiro je kweto lome ton be ye ma tin do ale nu po jiwa we po pon jesus christ dale be eso ka do lala han christ me do ale nu dagbe lo ayi we nan le nu popon nu ile epo dale bo won le pon do pon jiro je do che e yo free ko ton dale kan do po si o je do mo wa on wa tin do jiro je o je do e tin do so kan po je do ji e na o to wa do sera e tin do won na do mo ho be ayin sunu be sunu na mo ho we e mo un mo ho lin le de ton un mo ho nu yi wa de ton un mo ho nu ya mo na e ko yi do ai ha che me ton ye do ene ma bi bi ba si nu e dona sara di e ma nu e ye dona sara do e ma bibi ba si mo e ye dona sara ye do e ma so kan yi wa a e dona sara ma sigba sigba ye ti do duro te pliko to bodo nu e ma ko bibi ba si dai nayin wiwa ye do to won do we me won tesa ni kan le titan ota ton apo eto konu kun ene tesa ni kan le titan ota ton apo eto konu kun ene e do nu gbono we e wo he yero mi nu gbono we e wo he yero mi eyiro we hanan wore gakan nu gbono we iwo eyiro we do wa lo wiwe po le we po me nu gbono we iwo eyiro we bi ati sinzon me nu gbono we iwo he eyiro we eyiro we na do wa nu de e me de bo le nle do e ma bi bi ba ti nu gbono we e wo he eyiro mi me he na son he diga ina we to gbe to re me ina we to kwe do to re me sigba do na yinu de wa we amo okode le tin ba do na de seso we no tumo pe le ton me e ma bi bi ba si de ne seso we ma do me e ma bi bi ba si ma so kan we susun we ne seso fin ne ah e ma so pe amo be e ti agbonu so fin ne nye ma so kan susun we ne ti agbonu ah kwe do mi to le me henu mi to le me de ma ko wa mo pon pede be ne le po se nye ma ko wa nu mo ko to de to dondonu pile ntan san ah be ne le po se mi ma to yirawe na do wa nu e ma bi ba si ti gba mi to yirawe da ni pon kan ra ti wo yawe
Bodo ewa po nuru dek matin bo glory na we wa. Nupo na wa ewa he yira mi. Domo kodomi. Nupo na wa ewa he yira nye. Mehe na song hedika. Nwe nkoto budi na ba maso ka wada ile. Ekbe unhe ye wado. Nso ton apo yeji. Na anto nule ndo matindo akwe matindo toto matindo he na do wa he e na utu wasoba ukpe mabu awu ukpe he mabu awu na mi chikba debye e ma inye we chikba e wo e ma inye u notindo che chikba notindo e wato E ma ni hu ngon ye to, chik ba hu ngon e to we. E ma ni nu nyon e che, chik ba u pe di de e to we. Nupono we, e wakhe yura u mi. Me he na son he di ga. A wa, we to chi we, me do kwek pot dembiye. O kambiya, do do nan yin yik man yi se dali to jiwe ya we men. Ehe ni otudido mento. Farisi la ye kia dokman kokbe ne dodo dare. Mati o de. Mati o jomion. Mele kpoto titenkman. Mele kpoto ahidi. Beto de pe to ahidi. Boto titan pe. Kwete nou wena tindo dodo ye kambi ak mwa jiwe awe dali. Awado, nto titan pon. Nto titan pon nando de nou de jek bono. Nou lè kpo e mito di detan, doto mawa, doto mito lè kpo, nou ki jade we. Mò wè mima sò ganto nou ki jade, nando yi akholu si nou kan. E indo anna yi akholu de si nou kan. Adona do apwa e we, yedona konye, bo e na we. Ba do na tindo a wuson hiya ewe. Mejo na do di akon lo si nou konto a zank bodo gbe. Doto mide to ene, mana he meje don. Endo, e yi tu dido ya tindo le akpo. Endo, atok wibo ya tindo le akpo. Eyin o pe pipe e atin do le po we na dodo pon dodo te amana soka pego a no kija no khia wu to jiwa we sinu kan mo we e na soka duwayi bodo ma wa dodo mi ton le nyana wa mi ton le mo dona debi Dodo bonon ton eta idi apo Amor, doutor.
me tindo eta idi apo dagbe apo yoyo e ase bobudo no kija to komedan bo to hiya peto apo dagbe to hiya peto ti gba apo no kija ti to kome mo we ma wa dodo me to ti te to jiwa we sinu kan mi so ga so nu dagbe do apo dagbe ti gba jiwa to kome pon amo onyana wa me to eta idi oyu je hon e ko be mi so yi Lin leto we, na do not take to fi. Nyana wa to e fu we se, bo de we so ya wa we to ji don. Pon, lo mounu le o ta a wuto. Mena pon a fo a ton to fi ne. Lo mounu le o ta a wa fo e to a ton. Na nyinyi madonna no doto jiwo ya weton moto tintin na do hen doto yeto titi lodo we na eyi jiwo ka mendebu Le oran yi jiwu ayipado mowe dodo jiwu eto yi jiwu dodo petoton Na nyinyi madonna no dodo jiwu ya weto Mbo soto titi na do hen dodo Mbo soto titi na do hen dodo petoton Yeton titi lodo. Ye ma jo ye de hana toto jiwo ya we togba. Toto ye toga hewe na do chao lan uwa yin toto jiwo ya we to. Adonaje dodo dewe tojo de jok blebu Nokija enele kwa adonade yinkbe Na apo dodo kristi to e iniso kandone hawe Chikba si seno, la ekpo yema kocho ede na dodo jiwe ya wetan kbede. Ma apwa chiro kpoto. Apwa chiro kpoto, edo. Chikba, dodo ehe nyi yi setan. Dodo ehe nyi yi setan. Doko do le do. Ado to a iha to eme. Me do. Menu we na. He a ka yi o lan me blu. Ene we na do he. Krisi che te son a ka wa. Debi e to a po chien ne to me. Do ehi hiye na yi onutowe do yi kbe jesu okruna otan. Ema yi okbe yi kbe ton eto le do towe le kbo to chikba yi do hiye to ga yi onutowe do yi kbe jesu okruna otan. Ema yi okpe yi agun, nde ton, chikba, medok potowe, ehi hiye na yi o nutuwe do yi kbe, okru na yi jesu ton. Awa jyo, to tende men to kpesan towe men. No, awa mo tonando, koko na mede ene ma wazan. Awa jyo, to tende men to kpesan towe men. Koko na kpeton ton to kpesan towe men ma wazan. Ache to tende men to kpesan towe men. Koko nan me si senon, le ton si senton de ma wazan.
Debi awa se o pe santo eternal creature. Nye ma so ka pati yi ten to pe santo me. Nye ma so ka tindo awagba na de yi o ten to pe santo me. Bo ayi o nuto edo yi o pe o kruno Jesu ton. Bona so yi seto aiha to emedo. Yi seto aiha to emedo. Be amo to na. Amo to na do e ma wa dokmo. Batemo si meto na yokpo obito alonu. Bibuwe ne. Anywe, obibu, obita, nono ne, yi bate mo si meto ne. Ema so ka. Yi seto ayi ha to bo yi onu eto do yi pe Jesu to nu de pe pere ato wa ne hiye wa to bi basine tigba e da wa je to tera me de anyu adu si so anle amiyo me bo anyu da ma so kan won le de we bo ayi onu to e do yi pe okuru na Jesu to bo so yi seto ayi ha to me do jiwa we point te so o ti ole me apo a o to na ayi ha we pe to do yi se ara to do Nya ise ma to noe to noe hemeje do poji endo ise ne ehewe na to dio debie po to hewe na to pati pe mima Na aiha we pe to do pasi aiha ye aiha we pe to do yi se nla toto onu we ye do pasi o pe yi nla gonle kan Rome letter titan apopotonu kun aweto edo otofido na edo na ome eme fine we ye to toto jiwa we to hia Ate son yise me. Dile ye wala en do. Doto no nan no bek mon yise dali. Me yesu wena nan no bek mon yise dali. Na eme. Fine we ye do doto jiwa weton hiya. Ate son yise me. Lile ye wala edo, dodo no nan no upekmon, yi se dali. Jiwo ya weto lome, uwa ye o tutido metan. Medo yi se to eme na, nopo no yi ye ton utu. Medo tutu eko, na ite utu, ye shok, kanyi me, ye vedo tutu eko utu. Apo, Apostle site of Jesus Christ dali ko pe uka nule po emi ko wa ebi ododo emi dodo emi pasipon mi de dali idodo pon yi se dali we akokun atonto mewe mi bi odin bi odrote Opliko me tonto kiko me kwa jiwe ya we dali me enyi me to nukukpe me go. Me jo mide hana okru na. Me jo mide matin depo de zana jiwe ya we. Opli tunu che jo ayi hatu enami.

왜? 드라제 오플리코 메이터 또 기검에 너나 와서 주어야 돼 메이터 너 공부 메고 피타 티타 오타 또 아포치아 위 Bibe ma kpoje mi to le po do alo eto me na ewo to tukla mi to je wuto mi ko wa hodu lo me mi yo to bi a hodu lo to wa to bo mi do wa hodu lo me mi ti do afun to me le mi ti do nu tin awule mi ti do nu edu me le We na nu edu me ne le gbe pe pe nu ye wa Me no ta ko ngala me le po le po Eko wa lesson wa lo me to ko pe po nu na do si o ta me to po do abi me to po do aboji na me mi po je do eje Eh nu eso ka wa le po en do oh Paido, paido. Kabiesa kase duku e kuku diho ene. Wena tekman ado susun dasin son nukun mena we. Nwe so kawa wa inda nando doye de hiya kodo le anya ubla no kodo. Dibye menyi krisi to. Meti do o cheto. Opli koto to krisi me. Meti do jiji huwa. Meti do jado kwe do me to. Meti do jado otopi to. Meti do jado otopi a zon wato to a zon pade me. Meti do tra jado kuno me. E wati to fine na me. A ubla le akpo me e to fine. To a utu le akpo me e tin to fine. To apun tome le akpo me e tin to fine. Debi o pesa to eko iko di ana. Ama. Ama sato da wede kabi na wede de yito jila meme anasi ya utato edo abo eto ji bona to a ubla shikba yete na ete tu edo mebe makpoje mito le kpodo alo eto me na ewo wado tukla mito je wuto eda kpe nu kuko we osame wenyi obyene sati to atosanji Abi, to nudo, bodo akwa da ho to kponu tan. Obu wadi opiene to atosanji. Obu to didi, waye so ponso amano me. Opiene wado, papa, beya to pine. Papa wado, mawe nti to pima. That way the cosa you boy mla and yeto na do damlo. Abi opiene yi na do damlo. Papa to opiene tukla mati. Endo tukla de tin to pezan to weme. Tukla tin to kwe do to weme. Tukla tin to ledo to wele kbo. E wata ido a yi hon to kukwana nwe dwa lele kbo se son pezan to weme. Papa, be agba kwa topi ne. Edo mwa enti topi. Edo mi be makpoje mi to le kwa do alo eto me. Na ewa to tukla mi to je wutu. Edo to heblu le ta wia tonto me. Hihi aso apo eto an tonto. Heblu le ta wia to apo a tonto. Edo mikpo owalo miton nitin matin nukuken.

onuhe metindo nikpemi na ekodomo nyemato na jowe dai pede kabi gbawe dai ayiro lepo anyo edo dopo na yin to kupeto susu ye ma yin wana mi ye ma pe nu kun goye ye ma tere pon pire nte lala ye ma tere si o kan bi o te nto wezun do to godo na ye le nto wezun do to mo wa ye to wezun won hu kan mi mede pepe ma tere pon mi juwa we do nye ma na jo we da igbede eto tuwe mi wule to na jo e to kwere na wo ma jo mi do mi so kan tin do e wo yan so ipo to mi ton wele na mi ti to tu kra me wo no he jijo wa pesa mi to me we na mi ko leje apadopo ewo we no he jijo ho mimio awumio wa jijo mi ton le me eto tu we mi no ti do tu gbigbo to peto eto gan he mi po agba me bo mi ma no ti do o tu ti do do jiwa we ma to gan he mi po agba pede me ni ke o ko pe to wa lo to eni ti ma ti nu kun ken hun mi o ni ke o me wa lo to eni ti ma ti nu kun nu ko me ken ni ke wa lo to eni ti ma ti wa le do ni ke wa lo to eni ti ma ti o bu di ni ke wa lo to eni ti ma ti nu kun ken e tewe kun kun ken on tin do no susu sigba ewo eso a hu ya do tin do nu enye ma tin do we na no kun ken wa wa wa lo lo wa yi do un juro he un juro ne un juro toto ah nu ya tin do ne la poro a ma te to a ma ko sa popo la po je te so ari ya nu ku ken ton energy de ke wa lo to e amo di wa lo to e ne e no sa we te ponu nu ya no do ko pon dale ton nu ya no le pon dale ton nu ya no nya mo na to koto godon we mi to wetu to to godo na nle mi ma tre ju ye o wa lo to eni ti ma ti nu ku ken godo onu he mi tin do ni pe mi na ewo jiwo ya we no se alenu do kodomo na ewo dita to to e me pliko to to e kodomo na ewo nu gbona yin me to so nkan to de to kwen to de kodomo nye ma to na to we dai pede mo po ene dike mande ene ewo gbede se wa ali lesson nu de martin nye ma na jo we dai ene ndagbe sigba e si an u gbawo e sokro nye ma na jo we dai gbede kabi gbawe gba
indo amo to nando e wa yin o te do to e to ba si to me wa do pede pepe nu wa to tire lepo me ko de ko na ato agbla ko de ko na ko me hun we wa ko le na ayi ma do kana wa ko le na ayi ku won na wa gole na hon ton le pa we dai wa gole na ke ton le le do we e do nye ma na jo we dai pede ka fi gba we gba ma po ti ro poto e do to po ti ro poto me so mo bo mi ule yi tu gbigbo do do ma so mo bo mi yi tu gbigbo do do ma yi se no susu ma yi tu gbigbo do ye ogbe pa gbe ti wo ya we to e do m do e bo ma wa hiyan di melo ain don do e han pe tole po na do se ti bi eye to pipon mi bo nunde ma wa hiyan di me ene wutu ye tu gbigbo do domo ye obu do domo ye yi lile awe do domo ti gba ko na mo to na o je to o fili kan to eto to ti wo ya we me o je to te ni e ma jiji hu mo te ni e kwe to te si o te to ni e o to bi te si o te to ni e a asan asan wa to asan pa mende si o te o te ni e bodo te to alenu te to ni e ene wa yi o te to te kredi asi ha asi suna asi sa tindo tukwipo na do kanu e jiro bi asan asu etande asan wa toto asan pa me do na yi tu gbigbo to kan bi asan asan kan itante le o vile ti do tu gbigbo na do kan bi o topo na itan podo mo wa yi se no le ti do tu gbigbo na do kan bi o jiwo ya we me yi alenu yin to mi to so mo bo mi yi tu gbigbo do do mo okuru na we alogoto che awa lesson christian into madame wede pepe nu atin to matin do de ma no ya wo yi mede eyan lo kona meto oto ona alokoto bo awa lesson yi se no nugbo yi se no ina te gli to kru na me ano hiya biblu to we ano ko den hana kru na ayi ko me wuna do pon yi se to yoyo dali alokona meto ene wo papa alokona meto mama alokona meto ene ewa mo yi se to eyoyo lo aya je to eyoyo to krisime otuti do poda do podo me ko nugbona yin to krisime bo ati to matin do le me tin vie bo ahon so yete me da o nju alogo alogo te epo doto po ah ah akoletun yi se no ma ano hiya biblu susuma ano kode susuma eto tu ado wade yi jiwe ya we to ede akok to pon de pon mi awon jido awon jido jiwe ya we do nye ma na jo we da yi devye da we ewa pon lan we o pon de
ko lendo ewo wena nawe ayate mati ewo amanati amanati do ayate akopagba ewo wena yin melo e nanawe zedoka mati ewo amanati do zedoka to azopa to eme ena utu awa yete bo do aloko e wa do ako yi se ayin yi se no ma ijiwe awete ado biblu hiya ma ijiwe aweto ede kome ma na gblewe ne kome ma na yin kome to ma na yin ma hun ne opon ne wa je da ni ko pon ko to ba ni do yete ijiwe awete awa nu meda ho eh dale e wa le blando wa pe na ijiwe ya wede okun no we aloko to che okun no we aloko to che okun no we atan ipo to che okun no we ni na me to che okuna we ku won lo to present me nye mana gbagba nye mana dibu na onu e beto na wa domi dopo o je to o fliko che to dali yen tin do onu le po to krisi me Atindoi. Nike mene ponda po me ton ji boko de. Me tindo jeto fli koton. Kere di o bati ton me ton. Me tindo jeto fli koton. Uwa yi me fli koton me ton. Aya je mi to ma gboje do sunu nyonu de ti e gboje do jiwe ya we ti e ndo akotambu okuna donu kuwe dani leko wa wegbe jiwe ya we nukbono wa enyi wede da ayikpe nyena do to eto ewo nukbono we do to no we na do cho na bo so klo we son ma wa do to le po me ke no to e boko de ara o kru na me a ko he pe to do ba sunu nyonu do ba si sin wi donu aya je to e to we sin wi donu ko me ma hun to e to be a ko hen peto sunude won le kan to to e be a ko hen yonude bo do ba si won le kan to to e yi a iha to na krisi okru na wo sin wi tonu aya te mi ton wo yi sin wi tonu jona mi ton ton uwa yin nina mi to wanaka to bodo mende pepe he na yero onyi okru na to uwa yin na wanaka do na okru na to epe do okru na yen do atok bigbo to hiye me nye ise to hiye me nye kpote do jiwe enwe aso ise to ayi ha to emene yi onu to edo yi gbe ton na ayi ha we ye do pa ti o pe yi ton ara toto onu we e do pa ti o pe yi ara wonre kan ko de do ko ara okuru na ati to pinne bo to onu le ponbolo
Dike ko didi anything. Dike didi anything. Do nye ye aihache nye to aihache aihache blebuwa nye to halawe to ekbe. Niche. Akmon pezan to ime. Amondo nule ma koto yi le akomo dona do amako motona o cheto o fliko to ye do to o krisime bodo o cheto to ye do kala di o kweto ti o bi ajodo ato ni powe wu kan nunde pepe. Do debi ewe ayin ma tin do kan chicha pok jiwe we pok pon kriti dali fitate ze a lot we da ka kwacho bona ho da we boya anyi o fiti we we to nu po sigba nu ele po to nyanya we pe. Bo amati to kan to pa me po ti we po ti a lo to daka na so ko de po ye po ajo o tro te o pri ko to he ni win won do tabu ai ha to eto ji. Zia lo ne taka na hude na we. Zia doka dagwe mama. Zia lo ne doka. Otato Jesu ikome. Me dokpa na we na okona me hongo dea na me. Aje ato ayin mi ton de season no dida 18 to ledo mi ton le poji ato dide mi ton ayin mo bo to hin mi wa de wede le o mere le le ko so zibru me bo di o ko so yanran do ye to le me bo di o ye de season no e ma yin atoto me bo e so yi se to kuna Jesu Christ me kede o kuna po hun gan to e to po wala ye do pon ku won to dali to Jesu I come na ye kan do po yoyo doto yoyo o kwa pigbo yoyo. Okuna to yoyo te kungola o jami o jiwa o tome yena sa kpesa yoyo te okpe tonto Jesu I kome awa nu okuna eko yi bibasi Jesu I kome mi odete niche niche kaka yo mezi alo ito da kainele. To opri la koto ana wanu kopi. Na me iso kando do nudele kpodo hiyakpo. Jembiye. Jiwi awi no hea zongbo. Nye ise do jiwi awi no hea zongbo. Be a yi nwe nye ise. Atindo awutu atindo afon tomede anasi aloto edaka minasa kode aloko tomito we aton hekba tomito we
Me fili ko to mi to we. Me tundo te to mi to we. Me no we se ke to pe sa mi to me we. E na utu zi alo to ita ka mi na to go de. Oto to Jesu I kome. Ye we I me basi to me fili ko to. Azon ek boto alo ko to we anyi. Kada di o pagbe to e ma so kan po agba like won aton ipo to eto ni wa do podopo mi to ti bo kan aton po na ye to de so I come a klaw bile to je to ye to wa ni to ko to me Aton enkpo wa ni o tia to mi ton to kwe to me. Tundo te wa ni o tia to mi ton to kwe to me. Okuno na o medo po do po kungla aton enkpo ton. Kungla aton enkpo ton. Dola son tole go. Hen aton enkpo na son tole. Bo mwen se ke le kpo se. Okuno to kungla to me. Vatudo eyin azon lepaton lepo modike metola ni gbugbe blebu aton ipoton eyin o je to ye ton okuna wa credit ya ko do pa itodo no gbona we ewo he yiromi mehe na son ediga Hey, aton ipo lolo to to medo poropo ji. Tundo te na medo poropo. Eko yin bi bati. Abu ati okro na. De suyi kome we. Mi wo de te. Niche. Me dupe na okuro na ipe okure division watole poto ni so entrepreneur me ndo jojale sin okure na wa yi me to so mo we bo poto we ja yi jojale po mi donukun ire ni tin to pin okuro na na so be dopodopo mi ton pon to jesu in come awasi gbawo mi na mo we to we ja yi ti o ni donawe

0: nule po we wiwa nana ewo mehe yise atonukun endo asoka yise onule po we wiwa nawe ayise kuna endo asoka yise onule po we wiwa ato kuku je togun aton yan kan ene dali endo asoka yise onule po we wiwa dawe lodo okruna yen yise gwalo na maise che obisunu reto we yeso ngen azon po na to apo to jredo pone me ozai me mo azon ipo to eja dewe mo tundo to eja dewe mo wepo do okunu po edwa lokwe eni azon po na me bo di oko na pesa che yise anamo kiko chiwe ya weto aton ikpo to zaime tundo te to zaime aton tia u to zaime to pesa to eji niche niche niche tia u ndo pikpo aton to to pi aton to mi to pikpon o dote nina o wanyito nina na yo me no ti o fele yo me no ti o fele po menu wa yo fede tolo mede e ti tito matindo me bo eso nyo endo eme tinto matindo me eso to kikambiyo na do pehe matindo ene mero yo fede tolo amo me ene wa yi me tindo e tindo matindo de to vive me edo nyo endo aso kan kwa lo nami nyo endo aso kan yato mpo nami nyo endo aso kan wole me bo eto deto hazun nyinyo e ehe o kan bi eto tun nyinyo e mowe e ma yin do ehe o de lotun nyinyo e ka bi bede pe lotun nyinyo e po se bede pe lo po mo renda yi to fina bo ho so yi ado ki kan bi o mede be aso kan na mi cup o sin tonde na donu wato bo e na do na o si o we wato bo e na do pa sin do cup lo me na we akoyi we do no cup o sin ton lo ti do fina e wa do pite ate ene ma yin o be dide nu po njo ndudu ma le mene jo na do yibo inawe ndudu mene eko ho so yi ene ma ni o fe de to dagbe me bi yo ye na so na ha mi me di mi na so mo bo ku ku ho ohun lo na so ihun harawe sigba pon dawe ne eto kikan bi o wetobo ya do na predator eko han so yi eto didi wetobo nu eto didi na do wa lo eko yi eto hande kuku to alonu wa to ba na do hun ho lo na do le me ne ko iso hon lo ji sigba me to fe de die o fe de ton nugbo nugbo lo eno kan bi o mo don to te no to fi eto didi mo esodo ndo te no to fi eto holo khuhu esodo ndo te no to holo ji to fi o zai me okuno nana matindo to ile o zai me okuno na wale a li don to we o zai me okuno nana we o bedi de to we si o si o notena no kun we we kwede bo mo yi kwa choba ni do yi e yi do kwa kan chate we do le mo mo yi kwa chobo anido yi e ndo jona me eton tatewe mo yi kwa chobo anido yi aton egbo si aton jawu tundote aton jawu ton eto te no pon eto zai me mo yi kwa chobo anido yi samon Kanton, Kouaton, Afoyeton, Tiene, Samu, Kanton, Kouaton, 145, Afoyeton, Tiene, to. Okuno nyi nyinyon hala, mekpopo. Ye, e nyi nyinyon hala we. Honton tiene, e okuno nyi nyinyon hala we. Metanukun ko pon de matin to ete. Jona mekpo wana kakpo wana medokpo dokpo Azon ekpo wana o medokpo dokpo Aloko wana o medokpo dokpo Medekpe kpe ina yira o nye okuno towa ina wana kan Okuno nyi nyinyo hala medokpo dokpo mekpo Afon bo yibro budo Manlendo nso katin do ne bro e ndo ati to fi okuno yin yin yo hala me popo e do le blanu bibo eto le so tin to azon eto le poji ba okuno to zai me enana we won kan Ena na we upe, mavo mavo. Ena na we jona me. Ena na we ayache, do eko jona we. Na we minyo ene do. Na we miso kanyo ene do. Okuno nyi, nyinyo hala o mekpopo. Le blanu bibo etan le so tito azon etan le kpochi. Le blanu etan tito azon etan le kpochi. Ojire tonato etan kowa tenbiye. Ojire wanekato etan kowa tenbiye. Joname kowa tenbiye. Fini. Do okuno yin nyinyo hala mekpopo. Nyera dono tukwikbano. Nyera dono eto pepe. Nyera dono eto deho. Nyewa. Okuno nyewa. Okuno nyewa. Okuno nyewa. Ete awana. Jona me. Ete awana waneka ete awana ope madokodo eyin nina hala mede pepe biyo meleponi to kodobo mianokun meleponi to kodobo mianokun Jona me ti son rome hala hiye. Jijon wa yi hato. eti to yakana omedo kpodo kpo wonega bodo ayate wonega to kpo bodo ahwanpa eno wa kpodo wonega kpo debi eti to yakana omedo kpodo kpo ati to fine aye o predator ati to fine aye o tu gbigba na ati to fine ayi melo eto fefe na won ka o kuro na to fide pepe ati te anati a lo to edo aka bodo mo we yen turo won ka o kuro na to yen turo to na me o kuro na to e ndo ato a lo to edo aka jale fun do apotoji ato dido jesu nye ti to fi jesu nye tro to na me to we jesu njo wole ka to we fon do apoto ji to fi ne anyo nu e jesu do na yo me tro to na me po do wole kan po e do mi wa de mi ma edo tu kra je bo ye tu apan pipe na le po nye na to na o po je mi ato alo to je to aka to fi ne ato fi pon do apo to ji na to mi o ti wa we to e re won le kan wa ni do wa de we wa nu e jesu do wa mi wate nu de pepe atindo to fi ne bo ton te ponu san fi ate ne bo wa nu kan che to fi na ko de po ye po jonu le po dai bo abi nu de pepe atindo bo wa nu kan fi ato ki kan bi ona jona me okuru na ton gbere kan okuru na ton wa ite ti bi eto alonu alonu niche beto le po medo poro po to ponu fine niche si alo ene le to aka to fi anote ene ato tete ene na ko de po ye po gaunu po jiwe yawe mi to pe na we leblanu no jiwe yawe mi to pe na we oto leblanu no to ran me mi to pe na we ayi wa na medo poropo atodo ye ni tudo na medo poropo bo won kan o leblanu to e bodo awuba me to epo me jona nyara to e to le epo bo na ye won kan to e nuni na o pe ma do podo to na do poropo ye to le din bi e hen won kan ne loto apati okuna je sui komewe mi wo dete beto le po ni bodo niche ba okuna
1: azonja oda hoko wa dewe mo nekine tin to kan loje fine e ya to me mo do screen to eji to no country ye una gcksq.org/connect ya le je fine mbo mula nwe ye bi o to emele po na milimete lo go ala na we to zonin zinzin yoyo tu eto podo krisi po jalebo mo lomo awon ranu ile dagbe dagbe eton to lenu file po ni wonjina tole mi jalebo je meme ton lede and our radio cavi television me ato pin pon de janwe ma cheche jo de we na crazy jale bo do yin ko to se do yin ko to do se do phone number ehe mo eyin cavi whatsapp ji number ehe ni do se do plus 234-915-444-9263 number lode wura le podogo fia no no address it we go baya text message ka vi whatsapp ana dora please 234 915 444 9263 Azonja o da o lo ko jo Azonja o hunen ganton ehen we je to awodu talome bo so na we jro jeje ji ko ye we de akomo huro so dodo viton yi zindonu konto yi se to jigwe me bo to ton se na ko ji ko ye we ton biorna o ji ko ye ton lo me O ple vive da gbede na wa yi me na mejo ni na Jesu Kristi le to segbe e ja e to lenu file po nu ni la epo le mi na so di kini je dewe na gbo to mi to na ko me hun na na do mo da kan do popo ye po mo e na enu eyan ha pe enda sagando information to let sedo whatsapp o kabi nikinloji mo we mi so gan je dewe na do go ala na we to gbeji zonin to yoyo heme podo krisi po bi a ko tin to file to lenu file po to de obo gunu odredi to de o bibi bi basile po tin to ayime na ojo mi o ji ko ye we ton ragbe to popo podo ji ko ye we mi ton po nu le po every be ba si o le dio po me bi o po gigono na wa na we e ke we yin azan ada dio gigono to ran ye mo to de ho nu ma ku no teto pagbe ji ko ye we ton le ji ganji vivre bi ba si jomi ona e no wa po do mune ga po po do mune ga po jesu e na nu le po po do vivre bi ba si ton po di oko etan podo jiwe epo nu le po every bi ba si ho debo bo yiro yin etan bo bo ise daliwe mo en ye so gan ise en ye so gan ise nu le po we wi waran e ro me he ise en ye so gan ise ye na mo gego o kruno jiwe ya we tan din mina le kodo azan jawo de tonji oko ju eton na je dewe bora so yin ha lo to to gbon afo hen do aye
0: mi che beto le po ni bodo ni che azan jawo to ja dewe debi e ni lai ko de we na mi so po nu le po bo yiro yin ko Jesu ton bo asodo niche to niche epo ko to eneji ana black pasa to epo ana mo azonja wu lo to pinne azonja wu pa ton ipo de pepe ajuro zia lo do podo aka bo se a lo awe todo fi atindo awutu lati endo toto edo po ma senu endo toto edo po ma senu oto ene de kuna hon yedo oto awe le po na hon nukuntu e mamonu nukuntu e suzi nukuntu e suzi ene na hon endo atindo azon kometon akpa kometon tukare pepe to kometon okuno na hen azon kbona wetin biye endo atito kekaji wene na njiro nyiko jesu ton jesu si nyiko na hewe pondo apoto eji yewa imela he na pon yewa ime si a ito keke sekul kuku tanji wene na miso jiro nyiko jesu ton baso nyo endo ye hen azon kbona we yewa yi mela he na fonda poto eji ati to keke piti yewa hen okpo de to alonu na do kwa lona apoto e wene na me yira wene na nyiko jesu ton hen azon ikpo wana we yewa na se okpo loda ibo si zani jiwa wene hen azon ikpo wana medo kpo lopo tibi e Jesu wa kwenye ka toto e. Bodo Jesu wa nyan son ekpa toto e. Mi wwe a wuna do kode timbi e. Zia lo do kodo aka. Bo zia lo a wwe toto fi atindo a fonton me lote. A bwe ni noni tinto fi la ekpo kode na minan kode. Jiwe ya wwe toto lome. Mi wwa. Ayira mi na do wa mi so kode ayira mi do mi ni kode mi so hen pedi de mi to tun yin yun e na we mi so yun e do ye wa ti we ya we na si ya o de okuna jesu mi yun e do to pon ba pato dari wa ye hen san po na mi mo a che to dari lopon mi sister gbigbo wiwe tan dale ndo kula ton ipo to ton kala medo podo po dibi eto je suri kome o taine e ji taidi o sin to me popo e po ni yo tin bo je to ten etan da yi ton me to je suri kome tukla asin woni ton nde gbe do gbigbo nyana kaine do ni to so fine to jesu yi kome oho de na mene e tin do o to do popo e ku o to awe le po ni kun tin bi e to jesu yi kome o to kuku awe le po o ku na da lo go tin bi e mo asan e po to yi to jesu yi kome tukla to khometan akpa khometan bodo nu eto dudu we ni la epo nu de pepe ko yi tukla to khometan ko aton epo ton ni waji we tin bi e akpa ene ni ku to tin bi e bo ma ton epo asaka ene ni ku bo yo tin bi e bo ma ton epo yi bokri ka mo aton epo yi to jesu in comment apa ko meto ni mo aton epo yi to jesu in comment oju dujo e ti to ko to me na popo e pe ni ku to jira me to jesu in comment oho de na yo me tin do ali ku e ton ko te ka unu po ti we we ni do ali ku we ni le mo da na yo me tin do ku pe tan e to dudu ye le po da kudu kudu yi to abo ti ye do to ani e ton ko ka bi to krigo e ton le po ji mo asan epo yi to Jesu ikome okuna kode oku enile e ko gba ko ye pri to po divie bo fe ku e ko gba le po kan do po to Jesu ikome apo e ko ikri hu ka we to apo e ko ikri ene ton ti eponu so pe po do we to po to Jesu ikome ayin se kuna ma so gan fon ati to janji ko won okuna ton ni wati we ti bi e po bo si san le to Jesu ikome okuna pide pepe awutu tinte pide pepe de asan ko tinte pide pepe to kla lo ko tinte okuna do won asan ipo to ton kala fine to zaime medo poro poto adusime medo poro poto amiyome medo poro poto akunpipiri lome medo poro poto nukan cheto fi azon egba nawe tundo te nawe kola kristi tanto pesanto eme divye mo azon egba yi mo azon egba to yi mo azon egba to yi awa no okuna abati okuna eko yi bibati ye hin azon po nawe abati pa ona ko bati jesu da hosi yi kome wa nko dete pa okuna ye hin azon po nawe din bi me ma so ga se da ile do kona ye ye na se din bi me ma so ka si ayin dai me ma so ka monu dai le donu de hi aye ye na mo be atin do tu kla ho meton ene la poko yin dide se atin to o janji fo aso ka ti sanrin do azon ipo to hi atin bi e niche
1: odelo koyin dide to je gbonu azonja otu eto jejo alolan lorun ti mo bele dewe pon tin bele dewe pon nwe gwa ma pe bonu wa dai che wi waji ze yi so eto do azonu din bi ebo bele dewe pon me sa yin to dewe ne le e ma pe gonaro sin soni me ma gando ko me ma so gan senu gbona me le ble pon melen black pa zanja o tu eto fimo uron jiko ye we ton ko yin kin kan je gbonu owo jiwa ton ko ton je gbonu e ko yin wa black pon black de we pon bo eto jijo uron jiko ton ton je gbonu dogo ma tin to me gigo jiko ye we ton tin to file po ayen o fi dinde mayin ale okorun wa mo fi ate fini lo e ma den ze ye to to do asonu blood we pon eto jijo okorun ko wa e ko yin wi wa blood we pon yi se bo yi ji ko se black basa to pon fi de pepe de ate din e ko yin wi wa ya to dewe black pon eyin do acheche mo asanja otu re dare bo makun to po mi po atresto gan bai video mo bona ma e po to mi po to linkin eji gck.org/testimony ble dewe pon eto jijo eko jo etra ko yin wiwa uro ko lo ton ko yin dide ton je gbonu o de e na azon gbon na azon tole eko je gbonu mo azon ja ko yi temen ta go su ene le po me eko yi hin di blade we pon eko yin wiwa
0: gbọ̀n kúrò jìkú ẹ̀ gàùnù pọ̀ tọ̀tàn sọ̀nàmẹ́ àgàwẹ̀ mọ́ yẹ ẹ̀nà mọ́ gígò jìkú ẹ̀ tán ìhìn ẹni òkú jìkú ẹ̀yẹ̀wò tán tó àyè mẹ́jì bìlẹ̀ pọ́ mọ́ tó lẹ́nu lẹ́pọ̀ gbọ̀ngún lẹ́mẹ̀fílẹ̀ pọ́ tó àyè gòsù ẹni lẹ́pọ̀ mẹ́ ẹ̀yẹ́ òfin dìde máa yí ò alẹ́ ògùn náà sunjá ó tó wá mọ́ ònúmọ̀wẹ̀ ní oyetán sán bóyá rádíò mìíràn tè kàbí tẹlifíṣàn bẹ́lẹ̀dẹ́wé pọ́n tó fi àtẹ tó họ́ tí omi fínà lọ òwúrọ̀ jùkọ́ ẹ̀tàn kò jẹ́dẹ̀wé. bẹ́lẹ̀dẹ́wé pọ́n bẹ́lẹ̀fílẹ̀ bí pọ́nbó ètò jíjọ mi ti ń dó kúndé lẹ́tọ̀ ayé mẹ́ mi ni ń dó tó kúndé lẹ́. Zan eye dola na we mo do ina ku son do to le si do to le de magana gbeba amo egbe de wa bo meji ko to ko de godo e je ganga so azon lo si asogamo nu eto ko nini lo yibodu gba zon ja o to ton ve sunu meto eto fido zeme na we yan se lo to kunun de ne e da do ko ya we di e ma gan senu ye ko ba sinu kokon le mo ye je to klaye de to ko da da ko le cho gambo gbono do de ma so ori a se gbadogbon jo mi o je ko ere tan dale ala jesu kristo gbono tan e je to logo mo bo vilodimi e so gan senu hun za gigo ra je ko ere mini tẹ vilọ pọn ti vi mini tẹ pọn. ìkan bí ẹlọ́nà wọ̀ yín kọ́ ẹ̀tọ́ yín ẹlọ́ zion ẹsẹ̀ inú mọ̀ pa òkúrú náà. ẹsẹ̀ inú pa òkúrú náà. Ese nu mo ototon hun pa okuru na medevoji asakwa wa kuna dedie e ma ko zinzoni gbere àmọ́ ìsinsọ ní sán ò pín lọ sí gòdò dán káká wà fìdí di ẹ̀sọ̀ gán ìsinsọ ní emma sọ́ọ̀tò kẹ́kẹ́ bí zamba wúrọ̀njù ẹ̀tọ́ kò ní asán tó gbọ̀ yíwé dùgbà ẹ̀tàn. Kúrò àzán já ó tán dá ó dé máa tẹrẹ mọ pọ́nmọ́ bí ìyànnú ẹkú tó bó sọ kú dẹ́ jíjí kú ẹ̀rù wọn ó tó tó bó sọ wọn ó dẹ́kan ẹ̀tàn bọ̀ díẹ̀ sọ̀gá ṣe ní bó sọ̀gá ń dọ̀ ó di mìíní tẹ́ ń fi lọ pọ́n mìíní tẹ́ ń pọ́n. amo eto hodo e ma ko do o mo gbere e ma so gan wa mo gbere o de lomoran se amo ti o de gan se mo be a so gan mo nu a lo kuran juwa ton so gan wa a wa nu gba juwa do na we kono ne to de bo dawe edo sakwa wa ku ope chanton die bon ope chanton die bo e maso gan sinzoni adavo podo to kla podo po epo amon to zeme pon nou okru nan wamon e so gan sinzoni bi amon e to zoninzi a sakwa wa ku nan die mo e to zoninzi je kwe ya we pego azan jawa ta jikwe ya wetani leko gwa awa ilo awa do poto fin la imono ze eko kukpata amon dinvye amon e sagan se awa lo imono ze do monda e gbele din alalot sagan se din bi amon dinvye ta alalot ze emimi alalot e koto to kla eme o kwe chan tondye bon din pon we jeswa mon pon we jeswa alala sa ganze di nyeshe asakwa waku o kwe chan ton e juwai gono yesun to dewe blekwa azonja tu e tinto a ime fine bo de ato azonja tu e mon anawa dek bono bono ade kunu mon kunu de tai bode go don do paran juwa na ya chemo ekoro ya do so vive si so ani kume ani opo ko me vive po amon to zame so ga jemere kanumo me me yon de voye wo tino to klato adada wo aji shigba po kule po yi do zame e ma so ga sinzoni e ma non spe go na rozi afo a wile amon do zame lo kpon kuron juwe tan dale e so gan sinzoni we ne mon kpon we chokla e kota ime okwe atondye okwe atondye kpon ima kpeko na lo wane kpon itin li won kpon e bi amon de do sonizi bi a mo eto sonizi bo ta fo eto nze pa okuru na aha okuru na ko wa eto zaime to de black pon ga zanja yesu to to fine bi a mo zanja o la na tan je gbonu bo a de kunu kunu de tai body go nukun sin to klare nukun le po e to vive mo to da sin ja bo so le tre ton sta o ganukun do e ma so pego amon to zame mo nukun e to mo no e jemele kan son nukun se an son si na wa yin ko to yin e lo na na e le mi so ga mo di mi ni mo ten pon Hallelujah. Ibo edu pa sanja o to eton. Okwe atondi bo. Okwe atondi akba sa eton ku. Ne yete hanfen. E monon santi eton. Akba sa lo kwa monto zame. E gwa kweta sin kbeji. Bosa gan monon. Ba okro no. Anan donan mi o yin ko tuye. Put on wizard, Jodoko, and we'll crunoko. And we we are wedding bon ale mi to ma so gan se nu le pepe adalu sin ton ni mo e ma te gan se o pia wata ka bi nu e foya de pepe to ku a wedding bon amo din atre gan ma lo lo e ko gban amo di an lo lo ja gan bo ko so zenu mo e zenu to me o me juwa to sin de godo me devo vie nu kun eton wole lenu e na di ozun pa fefe amo to din amo nu kun lo so gan wa nu ganji nu kun lo e ko wa nu kun saint me bo e so na te ganji bo yin gbe do tin mo grandpapa eton de suma so gan se agba se eton gan juda se gba etin bi e je kangan den so na we to koro ko tin to finish so e do won egbon ye ji we mo vira kwado pe ahodin to kla pe ahotan e juwai
2: Thank you.
1: Baba yana mi ton klade o kunu eton eto kunu ni dode to banu alo ton ho bo eto aya jabo to zinsron mo we ofiri afolo afo afo eton nwen mo bo son we ni gbon e ma sogan ma afolo zamba amo to zame no gbon woran ju eton dale ero vivelo juwa ibojin e mi sogan sinzon ganje do gbon woran ju eton dale Wene mo gbon nkan ton di we tukla ko to fine. Ero e ko ba si osun do po wayi. Da ye ma so gan si afolo afolo to jan. Amon din e so gan si afolo do wa nu. Kunu kunu kunu kunu. Ni a to fine bo jiwe ko yan sun de bo ya wa de kunu tu mo. Ana dona mi oyin ko tu enu ejoro go we zime Nwe do wa do lo o vi nwe do ete wa ndo o vi ma so gan do ko e ma so gan senun dai amo to din vi lo so gan do homo den so na we to kla ko tin do fine o vi lo do ko chanton o ko jale o ko ene di egbon Ema so gando ho. Amon jen so gando ho. Be min so gando ten vila kondin. Be a se do ho. E do nishe. Ba o klo no. Uro jiwe ton ko gando vye ton go mon bo. E so gando ho. To kwe nendi e bon wayi. E be. E do ho. Ba o klo no. Jiku ya we do nawe. eto kununde da etindo enia o home sian zonimo bo vivela to home miemento bo to zame juga yon apo so mo bo dale mi go bo zame to klala e juai den sanawe ko to fine Elo nwe ko to ayime dina mi po ya pe o ga o ku mo pa o klono o jira da di otun ngbonu ngbo to jira me je ku ye we ko di ada na o yin ale po vivele nu kun bi ale po do aya je me o kunu tu to wiwa mo je ku ye we Jiwe gbadada dadi ona nle ma. Ba anatin do kunu janwe to Jesu sin ko me. Okunu lesu. Njo na funin we po undo. Endo Yesu amazan ja otu janwe ni achete mazan ja otu ma kunu tu po mi po bo. Atreso gamba e video. Okunu tu tombo na ma e po do mi po. gckhq.org/testimony okuno ko wa dagbe jiku ewe yan eyan ran mi o gbe tole pomo ene tu mi na te o pe do ran jiku ewe jiji na nu e ko wa le po nso jo na do fun mi do gck to osun chawe to me ena west nu kan to so mo o so samedi so wa yi me bo o kuli vi very na something to so aponu na we are men vile jonjale to lenu eyin dide ran yi le po o gan lohun eyin gan chene afonu me jale bo modo mo atin to ayi me mo we o kuli something na me he cheche jo yere na krisi le to nai azan chene to sun chanton toton to kanji polo to headquarter me ton le ga pastor me ton na ko me huno na do me wedo na do mo da hindo po to me na wa fine le me me ni fono ti a po me ton ji bo do po na ji kwe na nwe ko wa to zan me me ndo ndo jiwe bo to nungbo nungbo me jikwere eyan mo e ko dra mi pon do pon ku ran ona metan etan dale e ko di ogwo ko le do dagbeji aya je po mo npo so tin to aye me file po dondo jikwere bo dondo jikwere bo na e ko gan do gowo tu bona mi dondo jikwere na e si ode mi ni na gi ko mi do pe na do pe na jikwere bo so o do na o me jikwere ton ga podo ya mi ton po to krono me mi ni podo na yi o me po mo o de do ji ko ya we podo ji wa ni na ron ron do ji do go jo mi ora e do go mi si sara e do go mo ji ko ya we ni na ura gba sa ton gbigbo me ton do go